0: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon na para sa GCash, Kagmaya, Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash, Kagmaya. Nag-offer man kami.
2: All around the world, we play the hits.
3: 98.5 Radio Dan.

Ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitay kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: Madugay ka na ba lang nag-antos sa bacterial kag viral infection sa inyo lawas? Dragon Fruit Plus. Mga sakit kag balatian nga madugay mo na ginagwanta. Kag ini ang rason sa pagnubo sa imo immune system. Worry no more. Kay ari na ang ginpabasko kag ginpabarato nga Dragon Fruit Plus. Napunaan ini sang antioxidant kag anti-inflammatory properties. Full pack man sa dietary fibers. Kompleto man sa mga vitamins and minerals nga nagapabakod sa inyo lawas kag resistensya. Ini na ang magkakakas sa madugay mo na ginaantos nga balatian. Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lang. Babakal sa tanan nga mga butika nga malapit sa inyo mga lugar. Dragon Fruit Plus.
1: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world. Buong world. Tapos puso kaming nagpapa-thank you sa walang sawang pagtangkilik nyo sa Radio John. Dahil John, mas bibigyan pa namin kayo ng maabuluhang entertainment. Tugtugin makapagpapa good vibes at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
2: Listen to 98.5 Radio John. From sign in to sign off. 6 to 9 a.m. Morning music mix. Hits and the latest. 9 to 11 a.m. Morning love songs. 11 to 1 p.m. Today's best remix. Remastering hits of 80s and 90s. 1 to 3 p.m. Afternoon love songs. 3 to 5 p.m. Afternoon music mix. Hits and the latest. 5 to 7 p.m. Rock, slow rock, and reggae. 7 to 9 p.m. Today's best remix, remastering, hits of 80s and 90s. 9 to 11 p.m. Evening love songs. 98.5 Radio John, Binalbagan. Guwapo taya! All day and all night, only here on 98.5 Radio John.
3: Time check. It is now 9 o'clock. Brought to you by Radio John 98.5.
4: Morning Love Songs.

Halina't balikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Morning Love Songs, featuring the hits of the OPM. Alas 9 hanggang alas 11 ng umaga, dito sa Radio Jod 98.5. Morning Love Songs.

0: Ito ang inyong official Tambayan Station. Tumambay na! 98.5 Radio John.
1: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
2: Ang pagkabana sa ayong panglawas. O garon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, Uga Dragon Mel Galios.
3: Yes, mga suking tigpamanaw, kumusta ug welcome na pod sa ato ang programa ang pagpakabana sa maayong panglawas, ang programa na magatiman sa ato ang panglawas. So mag-uban-uban na pod kita karong takna aron mahibal-an nato kung unsaon pagbaton ug ligon nga lawas ug limpyo nga panghunahuna. Of course, uban sa kini nga programa gipaluyuhan sa ato ang mga epektibong produkto, ang Dragon Fruit Herbal Capsule, and of course, ang ato ang pinakabago ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams. Yes, Doc Alan.
4: Welcome. Welcome sa mga saukan tigpaminaw. Welcome sa kamo sa ato ang tulumanon. Inyong tulumanon mga saukan tigpaminaw ang pagpakabana sa may panglawas. O ba ni kami nyo ni Kadragon Mail sa pipila kami minuto sa tawatagag pagtagad mga saukan tigpaminaw ang ato ang hiskutanan. Ang pagpakabana sa mga panglawas, may adlaw diha ka Dragon Mail, may adlaw usab sa mga sokin nato nga nagasunod. Sa ilaha usab nga mga sokin sibihanan sa nagadayang dapit Bisaya sa Mindanao. Hala palaw na plastada mo at iskutan mga sokin tigpaminaw. Kining gitawag og buni o alipunga. Unsao nato ni sa pagtambal? Daghan kaayo mga kaso hinani mga sokin tigpaminaw. Mga tambag gikan sa mga eksperto ang pagtuon, kini siya nga klase sakit sa pamanit sama sa buni. An-an o alipunga ang tungod sa mga fungal infection. Ang Monisya, sumala pa sa medical niini, mao ang tawag ay infection. Mao na nga o pwedeng mukatag. Ang mao nga fungal infection mga sokin tigwan sa atong pamanit. Sa usab diha sa ato ang parte sa lawas niini. Mao ang buni. Sa naong usab, makita ni mo ni ang tawag niini, an-an, samtang ang koko usab. O diha usab sa ulo, makita nato diha usab sa singit, mao ang hadhad or jack etc. o ang sa tiil, alipunga ang tawag niini. Ay mo kalimot mga sokin tigpaminaw. Nga kay ato usab nga Dr. Pundisop, dako kay tabang niini, niini nga classes mga sakit about aning alipunga buni, dako kay tabang. Ay mo kalimot sa pagpalit ana. Kay ang ato usab nga buni kayang matabangan sa ato ang Dr. Pundisop nga klase sabon. Abag usab ang ato usab nga kay skin glue power whitening soap. Kung gusto pod mo nga muhamis sa inyong pamanit, gusto pod mo nga muputi inyong hang intero kalawasan, mura mo og kinini ang artista, di ba? Muna siya ang pinakarindot kayo ng klase sabon. Pwede niya sa ipagsabay, gamit mo niya ng klase sabon mga sokin tigpaminaw. Ay nindot og maayaw ko ang resulta. Ang bunye or ringworm mga sokin tigpaminaw ay usa-usab ka infection. Ang bunay sagad makita usab sa lawas, nito usab sa naong braso, batiis, mo na higala dito sa tao, makita na to. Kini ang murag pitsi-pitsi mga higala sa ato usab nga pamanit medyo pula o may mga himbis ang ato usab nga pamanit nga makita na to mga sokin tigpaminaw. Dili usab, dinhi usab mga sokin tigpaminaw. Regular ang ato usab nga palibot ni mao nga fungal infection, medyo tabingi, di ba? Mo na higala nga makita ninyo sa parte sa ato ang pamanit. No, mana nga sa gikaingon ko na ay mo kalimot matasana ang pagtumar sa ato ang produkto. Ang ato usab nga Dragon Fruit Gold Herbal Capsule nga 700 mg, ang ato usab nga Dragon Fruit Plus Herbal Capsule nga 650 mg. Kompleto na ni siya sa nutrients, ingredients or kompleto na sa vitamin C. Mao ni siya ang pinakarindot nga klase sa ato ang kapsula. Nag-inom og kapsula mga sokin tigpaminaw. Gamit pud mo og sabon sa ato ang Dr. Pundisop, kompleto og dali kayo ang recovery. Una siya ang pinakarindot kayo sa atong produkto mga sokin tigpaminaw. Ang ato ang produkto mga sokin tigpaminaw dini usab sa St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Halal kini mga sokin tigpaminaw. Napamatud-an sa kadaghanan nga epektibo, sigurado garantisado og barato pang mapalit ninyo sa nagadayang butika og pharmacy Bisaya sa Mindanao. FDA approved ha, mapalit ninyo ni siya mga sokin tigpaminaw. Ay mo kaulos pagpangutana sa ato ang produkto. Akong itunol ang higayon kay Kadragon Mill.
3: Naman na pod mga suking tigpaminaw ang 5 minuto sa atong panag-uban-uban. Mag-uban-uban na punta sa sunod nga higayon sa parehong oras ug istasyon.
2: Bag nga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
5: Alkasi, Alkasi. Ani ana ang nasulayan ug masaligan. Alkasi, Alkasi. Sa mga nag-antos ug lain-laing balatian, sa mga gipangkapoy ug luya ang lawas, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos. Adunay asma ug anemia. Tumar ug Alkasi, Alkasi. Alkaline with vitamin C, makatabang sa kahimsog sa atong pamanit ug kabukugan. Malikayan ang atake sa kasing-kasing. Power immune system booster pa gyud. Alkasi, para always healthy. Mag-Alkasi, alkaline with vitamin C. Alkasi, Alkasi. Mapalit sa tanang mga butika.
6: Hello, kasamang humaharurot tuwing morning.
7: Yo, baby.
6: Barbarya lang sa umaga sa Radio John.
8: Much more music. 98.5 Radio John.

0: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Nagapangitablakamo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kuna personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan kang gisulayan apan wa paghihapon imo ninakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, koji, gluta, collagen, ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Best radio mix in town.
4: Nobody hits you.
5: Get down!
6: Hello.
7: Chong Chong, ano ginagawa?
6: Dinasaw-saw ko yung amoy ng tuyo sa suka.
3: 98.5
4: Best Radio.
3: Radio John.
8: More music. 98.5 Radio Time.

0: at Utok sa Radio Jive.
1: Nani 8.5 Radio Jive.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kumpletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing, at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Purok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dizon sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dizon sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: Happy birthday!
1: Uy! Thank you! Unsa man ni?
0: Gift na ko nimo. Pagkabalumanggo na ko ang anaanan nga produkto, wako gaduha-duha o palit kay kabalo ko, gamit ka ini nimo.
1: Unsa day ni bibi abrihan sa nako? Uy! Dr. Fungi nga sabon? Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
0: Oh, you're welcome! Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap tambal sad na.
1: Tambal nga sabon?
0: Oo! Ayaw pangisug ha. Nakabantay manggod ko nga sige kang pangatol tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa na ni mga samad-samad. Unsaon man imo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan?
1: Hala uy, salamat kayo. Maayo regyon nga naay Dr. Fungi nga sabon.
0: Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap.
1: Para sabon eh. Up katol-katol ug fungi. Mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Humanda na sa non-stop na tugtugan. Humanda na sa non-stop na sayawan. Umutok na sa Radio John. We play the hits
3: all around the world. 98.5 Radio John.

0: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Nagapangitablakamo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kuna personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: Bisonet Biometrics Equipment, Fiber Optic kag Long Range Wireless Transmission System kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, Ground Floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kun magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227 o kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
1: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan kang gisulayan apan wa paghihapon nimo ni nakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, koji, gluta, collagen, ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: From the land of Binalbagan, Negros Occidental, the pioneer in reaching thousands of lives and placing the best of its entertainment all throughout the world.

0: Alkasi! Alkasi! Ani ana ang nasulayan og masaligan. Alkasi! Alkasi! Sa mga nag-antos og lain-laing balatian, sa mga gipangkapoy og luya ang lawas, ubo, hilanat, may diperensya ang lagos, adunay asma og anemia, tumar og Alkasi! Alkasi! Alkaline with vitamin C, makatabang sa kahimsog sa atong pamanit og kabukugan, malikayan ang atake sa kasing-kasing, power immune system booster pa gyud. Alkasi! Para always healthy! Mag-Alkasi! Alkaline with vitamin C! Alkasi! Alkasi! Mapalit sa tanang mga butika!
1: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world! Buong world! Puso-puso kaming nagpapa-thank you sa walang sawang pagtangkilik nyo sa Radio John. Dahil John, mas bibigyan pa namin kayo ng maabuluhang entertainment. Tugtugin makapagpapa-inda, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
2: Time check. It is now 11 o'clock. Brought to you by Radio John 98.5.
3: Today's best mix. Let's go. 2 solid hours of non-stop beat.
4: Wow.
3: Ladies and gentlemen, you're about to be exposed with a mix of DJ John. Get on to your remix live. Right here on 98.5 Radio John.
5: Your favorite remix. Today's best remix. All is in. Live from Canada. Ladies and gentlemen, DJ John in the mix.
1: Hiling mo ba ang ganitong klaseng sound?
6: Coming from Bounty Land.
1: Speak up so they can hear you. Or sadyang hinig mo lang talaga ang sumayaw.
7: Bomba.

0: Ito ang inyong official Tambayan Station. Tubambay na! 98.5 Radio John.
1: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abdik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsule, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
2: Mga pena ta!
3: Ako si Susana Ramirez Tagtaking, taga Piapi, Amigos of the Vision, Dumaguete City. Kaniatong wala pa ko mag-inom ng Dragon Cafe, daghan kong gipangbati sa lawas. Karon nga nakainom na ko ana nga akong diabetic, wala na high blood, wala na maayo na pod ang akong tulog. Giawag na ako katong mga wala pa katilaw sa cafe, tilaw mo para makibalo mo og unsay resulta anang Dragon Cafe kay daghan din ang mga ingredients.
4: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin.
2: Mga pena ta!
4: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
5: Kakasamang humaharurot tuwing morning.
6: Yo, baby.
5: Barbarya lang sa umaga sa Radio John.

0: Stay tuned lang mga best. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe, kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: best radio mix in town.
1: Nobody hits you up.
2: Get down!
3: Hello.
4: Chong, ano ginagawan?
5: Dinasos ako yung amoy ng tuyo sa suka.
0: 98.5
1: Best radio.
0: Radio John.

0: happy.
1: Humanda na sa non-stop na tutuga. Humanda na sa non-stop na sayawan. Umutok na sa Radio John.

0: Pasi. Aniya na mga igala ang nasulayan o masaligan. Alkasi. Alkasi. Sa mga nag-antos sa mga nakalinlaing balatian, sa mga gipangkapoy o luyang lawas, sa adunay arthritis, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos. Adunay asma o anemia, tumar o alkasi. Alkasi.
1: Alkaline na vitamin C.
0: Makatabang sa pag-maintain sa kahimsog sa atong pamanit o kabukugan. Malikayan ang pag-atake sa kasing-kasing. Ligunon ang atong immune system.
1: Power Booster.
0: Alkasi. Para always healthy, mag-alkasi.
1: Alkaline na vitamin C.
0: Mapalit sa tanang mga butika.
1: Alkasi.
2: Blow my whistle, baby.
3: Hiling mo ba ang ganitong klaseng sounds? Or sadyang hiling mo lang talaga ang sumayaw?
4: Speak up so they can hear you.
5: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.
3: In the year of the 1990s and 2000s, it's a bubblegum dance.
6: A little bit of Monica in my life. A little bit.
3: Kinig na kay DJ Manoy John.
7: Negros Occidental's best FM station. 98.5 Radio John. FM 98.

0: You can also pay your account at any of our branches nationwide.
1: Do Exam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do Exam Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do Exam Incorporated Yamaha Binalbagan. Do Exam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
2: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Purok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: Dragon Fruit Plus.
1: Ako si Mrs. Betty Navarro, taga Barangay 9, Tanhay City. Usa ako sa nag-use og Dragon Fruit og Alkasi. Since okay. Na 2020 until mm-hmm. now, mora gyapoy akong gigamit sa akong paminaw, sa akong lawas. Okay ang ako ang sugar, akong cholesterol, mm-hmm. akong BP, mm-hmm. okay tanan. So sa pagkatulog, maayo po nindot yun ang Dragon Fruit o ang Alkasi, parison sila kay okay. maayo yun sa pamati sa atong lawas. Abi ni mo, Dok,
2: okay.
1: pagpunta na ako sa Australia, dalala yun ko ang mga tuluka boxes niya. Nireklamo akong anak nga, sakit ang likod, yung anak ni Kuday, pag-inom ani. So, niangay po sila.
0: Ipabarato pa kini. Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
3: Today's best music.
4: 9 8 5 Commercials ejected. Music selected.
5: All nice and decent. Slip in the current
4: radio. John.
5: FM.

Cindy Howe.

0: Kanimo higala, unsa ka importante ang maayong panglawas.
1: Dragon Fruit Plus Food Supplement. Dragon Fruit Plus.
2: Grace Ayeng, 28 years old, taga Bohol, nagtumar sa Dragon Fruit, duha capsule sa akong pagbangon ug duha pod sa dayon higda. Dok, kaabag pod nako pagtumar ug Alka-Seed, dok, isa capsule 3 times a day nako tumaron. Good for 7 days. Naayo jud ko sa akong lisod na paginhawa ug akong kabuhi. Busa kamo nga minaw karon tumar ug palit na sa Dragon Fruit ug Alka-Seed kay effective jud kaayo. Daghang salamat.
3: Grace Ayeng, naayo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule.
4: Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
5: Time check. It is now 1 o'clock. Brought to you by Radio John 98.5.
6: Afternoon Love Songs.

Halina't balikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Afternoon Love Songs, featuring the hits of the OPM. Alauna hanggang alas 3 ng hapon, dito sa Radio John 98.5. Afternoon Love Songs.

0: Ito ang inyong official Tambayan Station. Tumambay na! 98.5 Radio John.
1: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
2: Ang pagkabanahon sa maayong panglawas. O garon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o Dragon Mel Galios.
3: Yes, mga suking tigpaminaw, welcome. O kumusta ka mo mga ka-dragon fruit? Kinina po na nga to ang programa, ang pagpagkabana sa maayong panglawas. Your guide to a healthy and happy life. Brought to you by Dragon Fruit Herbal Capsule and of course ang ato ang pinakabago, ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams. Akong ihatag kang Doc Alan ang higayon.
4: Yes, welcome ha. Welcome usap kamo mga soking tigpaminaw. Welcome usap kamo mga soking nagasunod sa kanunay sa ato ang programa ka Dragon Meal sa ato programa. Maing adlaw usap diha ka Dragon Meal, maing adlaw usap sa mga nanay tatay. Palo nagplastada ko asa mo na mutang karon sa inyo na mutangan. Halatagig pagtagad mga soking tigpaminaw ang ato ang tulumanon ha. Ang inyohang tulumanon. Og ang pagpakamana sa maayong panglawas. Kinisab inyong ubo sigala. Ngayong madungkod sa kanunay sa inyong mga soking sibenan. Nga sa kanunay, naka hard max stream. With all kinds of ginseng mga soking tigpaminaw. Hard sa sarap, hard sa performance, hard ang gana mga soking tigpaminaw. Sa paglabing-labing ni nanay og ni tatay og ni ate og ni kuya. Ha? Mga naigala, ang pinaka-importante. Ngayong masayran sa ato ang mga produkto nga napaka-epektibo. Abot kaya ang halaga nga mapalit ninyo sa nagadayang butika og parmasya. Mga higala mga sokin tigpatis kutan usab sa pipila ka mga minutos aning gitawag og ijeng ha. Ijeng mga sokin tigpunaw dunay mga 10 signs of ijeng nga poorly number 1 patig and lethargy di ba? Ana apud usab ang joint pain no, brain fog and forgetfulness mga higala og mao kini ang isyu sa pangkalusugan mga sokin tigpunaw sa ato usab nga isgutanan sa mga idaran, lalo na sa mga idaran, mga soking tigpaminaw or sa mga senior citizen, ha, importante ni na ay mga isyo sa ato ang kakapuis panglawas, ha, labi na sa mga idaran. Pirmi lang, naa sa balay, di na gusto nga mag-inusara na lang, di ba? Di na gusto og samok, dili na excited sa iyahang malabot nga niyang okasyon. Like birthday mga higala. Nagpahikahilom lang. Dili na excited sa tanan mga soking tigpaminaw. Dili na kaayo agad-agad. No? Mga higala, ang importante, aga-imagine na lang bago matulog. Daghang kayo huna-huna. Kinahanglan mga soking tigpaminaw. Naanimo, umalabot, nga gusto nimo nga madaling maabot. Ang tanan nga mga importante ninyo nga mga desisyon dili ka gusto og mga samok og sa imuhang mga giuna-una unsaon man nato mga soking tigpaminaw nga mabuhi ta tanod anay nga realidad mga higala mao na ang pinaka importante sa mga senior citizen mga idaran dili usab kalikayan sa maong mga sintomas na usab kanila ang anxiety na usab nila ang kahadlok nervous og uban pang sintomas na sa nervyos mga soking tigpaminaw. And of course, no, masinitan usab nila o masinitan usab nimo ang tumang kahadlok mga higala o lisod sa pagkatulog o lisod usab sa pag-digest no, sa imuhang gipang kaon o magkaroon ka na ng gastrointestinal problems. No, sama usab sa kabag, no, constipation o ang pag-tai-tai. Dili malikayan mga soking tigpaminaw. Maka na ang importante ang inyohang mahatagan o pagtagad ang ato usab ng mga problema sa panglawas. Ang produkto sa St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading halal kini og napamatud-an na sa kadaghanan nga epektibo, sigurado, garantisado og barato pa. FDA approved pa ni mga soking tigpaminaw nga mapalit ninyo sa tanang mga butika Visayas og Mindanao. Ay mo kalibot mga soking tigpaminaw ang pinakabarato. Ang ato usab nga Dragon Fruit Gold Herbal Capsule o ang ato usab nga Dragon Fruit Plus Herbal Capsule, pwede nyo na sa ipagsabay take one capsule two times a day. Pwede nyo na ipagsabay duha ka kapsula buntag o hapon. Mao na ang pinakanindot kayo nga solusyon alang usab sa ato mga problema sa panglawas. Dali kayong matuldukan ang nagkadaiyang sakit o balatian.
3: Naman na po mga suking tigpaminaw ang 5 ka minuto sa atong pagpanag-uban-uban. Mag-uban-uban na punta sa sunod nga higayon sa parehong oras ug istasyon.
2: nakasuligang mugna o kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw o hangtod sa sunod nga higayon.
5: Matugay ka na balang nag-antos sa bacterial kag viral infection sa inyong lawas? Dragon Fruit Plus. Magasakit kag balatian nga madugay mo na ginagwanta. Kag ini ang rason sa pagnubo sa imo immune system. Worry no more. Kay ari na ang ginpabasko kag ginpabarato nga Dragon Fruit Plus. Napunaan ini sang antioxidant kag anti-inflammatory properties. Full pack man sa dietary fibers. Kompleto man sa mga vitamins and minerals nga nagapapakod sa inyong lawas kag resistensya. Ini na ang magkakakas sa madugay mo na ginaantos nga balatian. Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lang. Babakal sa tanan nga mga butika nga malapit sa inyong makalugar. Dragon Fruit Plus. Today's best music. 9.

0: Stay tuned lang mga best. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe, kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: Happy birthday!
1: Uy! Thank you! Unsa man ni?
0: Gift na ko ni mo. Pagkabalumang guna ko ang anaan ni nga produkto, wako gaduha-duha o palit kay kabalo ko, gamit ka ini ni mo.
1: Unsa day ni bibi-abi-abrihan sa nako? Uy! Dr. Fungi nga sabon? Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
0: Oh, you're welcome! Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap tambal sad na.
1: Tambal nga sabon?
0: Oo! Ayaw pangisug ha. Nakabantay manggod ko nga sige kang pangatol tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa na ni mga samad-samad. Unsaon man imo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan?
1: Hala uy, salamat kayo. Maayo ra gyud nga naay Dr. Fungi nga sabon.
0: Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap.
1: Para sabon eh. Up katol-katol ug fungi. Mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.

0: stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Nagapangitablakamo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sa bills payment pareho sa home credit, SSS contribution, internet services pareho sa PLDT kag Globe, kag Loseco bills payment. Kinahanglan sa load, mayara kami sa mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: ikaw bala isa sa mga naglimit na sa kalamay sa lawas. Inibangon hambal sa doktor, may sakit na, hindi na pwede makapangapi. Hindi na magproblema. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Premium quality, 100% organic, sugar-free, low cholesterol. Mas ginababakot pa sini ang atong immune system. Kag ginadelay ang atong pag-edad. FDA approved, gani safe imnon. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Bayain na ang imudaan nga kape. Diri ka na sa healthy nga kape. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Available sa mga drugstores malapit sa inyo.
1: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-indak, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Time check. It is now 3 o'clock. Brought to you by Radio John 98.5.
2: Welcome to the afternoon music jam on 98.5 Radio John.

0: Ito ang inyong official Tambayan Station. Tumambay na! 98.5 Radio John.
1: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
2: Ang pagpagkabana sa maayong panglawas. O garon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o Dragon Mel Galios.
3: Welcome o kumusta mga suking tig Paminaw!
4: Welcome Visayas ug Mindanao.
3: Ubanin na po ninyo mga ka Dragon Fruit sa 5 ka minuto sa ato ang programa, ang pagpakabana sa maayong panglawas. Ako ang hatag na sa imong higayon, Doc.
5: Yes, welcome. Welcome sa kamo mga suking tig Paminaw sa ato ang ato manahon, ang pagpakabana sa maayong panglawas. Welcome ug maayong adlaw sa mga listeners ato, mga suking nagasunod sa atong programa. Sa nagdang mga suking sibyanan, may adlaw usab diha ka Dragon Mel, may adlaw usab nanay, tatay, lolo ug lola. Palo nagplastada sa mga sa ato ang programa. Ang pagpagkamanagsundan ninyo o unsa man ang pinakamaayo ng mga vitamina nga atong ma-applicar sa ato ang kalawasan. Kung asata na kulang mga soking tikapinaw na kulangan ba ta sa may vitamin B3, kaon o brown rice mga higala, sunflower seeds, whole wheat and product grains, vegetable mga soking tikapinaw. Pwede mo mukaon sa mga prutas adlaw-adlaw, pwede po mo mukaon o gulay sa matagting kaon. Kana siya ang pinakanindot kayo ang sabay pangsyon, aron ma-maintainar ang ato ang kaligon mga soking tikapinaw. Labi na giyod sa gastrointestinal tract sa circulation higala ang pinakanindot. Labi na giyod sa ato usab nga nervous system, skin and mo increase higala usab sa ato ang blood flow, sa ato usab nga pamanit o good cold feet and hands mga higala. Kung naaman mo ni ana ang mga problema, ang sa may inyohang mamatikdan, hala importante higala mga soking tikapinaw nga dili ta mawad ani ining gitawag og vitamin B3, ha? Ang importante may energy nga production higala og labaw sa tanan, ha? Dako og tabang usab sa ato ang lawas ang pag-produce mga higala og daghang mga hormones, no, og dako usab mga soking tikpayon og Dragon Mel og tabang sa pag-regulate, no, sa ato ang blood sugar og sa pag-lower usab sa ato ang cholesterol higala. Mga kanahigala ka Dragon Mel, ang pinaka-importante nga masayran sa ato mga kaigsunan, sa ato usab nga mga kahigalaan so King Tig Paminaw. Alanay tatay og lolo lola, palunag plastada gid mo aron nga kitantanan makabaton gid ta ni ini. Unsa may mga sintomas sigala pag nakulangan ta sa vitamin B3? Naa ang pagka-irritable, naa ang pagka-nervousness, naa usab ang pagka-diarrhea, insomnia nga di nakatulog si nanay ug si tatay, ha. Og dili daling matunawan sa inyo gipangkaon, na di ba? Matag ating kaon mga higala mga sokin tingmao na si mamatikdan sa mga sintomas kung ikaw nakulangan sa vitamin B3, ha? Mao na higala sa mga gipangkaon or sa mga inyong gipangkaon mga labi na gyud kung mahiligon po ka sa mga hard to digest, ha, di ba? Adi na pud mo digest mga sokin tingmao. Problema na, ha? Mao ka na usab nga di na pud usab makatulog si nanay. Mao na higala ang katapat, no, nga vitamin B complex mga higala og vitamin C. Naanatanan sa ato ang produkto higala, ha, ang Triok nga classes capsule, ang Dragon Fruit Gold og ang Dragon Fruit Herbal Capsule og ang ato usab nga vitamin C nga naghambin og alkaline. Mao ka na higala ang pinakanindot kayo, take mo buntag og hapon higala, human og kaon higala mga sokin tigpamo mga isa ka oras usab mo mutumar o mo inom sa ato ang produkto. Tulo ka klases buntag, tulo ka klases hapon. Mao ka na ang pinakanindot kayo, good for 7 days. Obserbahin ninyo kung sa inyo na matikdan aw naa ba ang kaayuhan. Kana igala, ang ato nga produkto dili ka angay kabalakan, dili angay kadlukan. Ngano man, halal kini siya mga sokin tigosuno sa mga eksperto ang pagtuon. FDA approved kini, sulay na sa pag-inom pagtumar nga mga kapsula. O kini, garantisado, sigurado, epektibo o barato nga mapalit ninyo sa nagkadayang butika at pharmacy din usab sa may Negros Oriental. Mapalit usab ninyo sa may St. Teresa Pharmacy ang kompleto na itong produkto. Di usab sa may Tanhay City, mapalit usab sa may St. Teresa Pharmacy, Manhoyon o Bindoy. Na usab ang itong mga produkto din. O sa tanan-tanan mga butika, Bisaya sa Umidano, mapalit ninyo ang pinaka-epektibo nga produkto nga mao ang Dragon Fruit Gold, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule o ang Alka-CD Alkaline nga bis vitamin C. Akong itunol ang higayon kay ka-Dragon Mel.
3: Yes, mga ka-Dragon Fruit, stay strong and healthy with Dragon Fruit Herbal Capsule and Dragon Fruit Gold, made from real dragon fruit, rich in vitamins and antioxidants to boost your energy, protect your body, and keep your skin glowing. Pabilin nga ligon o himsog matag-adlaw, natural, safe, and effective. Mag-Dragon Fruit Herbal Capsule na matag-adlaw. Mapalit na sa tanang butika, duol sa inyohang mga lugar, Visayas, ug Mindanao. Sa Dragon Fruit Herbal Capsule, live bright, live strong.
2: mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
6: Ang atong proteksyon nga malikayan ang mga nagkalainlaing balatian ang nasulayan og masaligan para sa ikaayo sa atong panglawas. Alkasi. Alkaline na vitamin C sa mga nagluya ang lawas, walay kondisyon, gaanto sa sakit nga arthritis, sa mga adunay skin allergies, hilanat, ubo ug asma, makatabang nga mabatukan ang stress ug fatigue ug maligayan ang pag-atake sa kasing-kasing, pampalig-on sa atong immune system. Power Booster. Alkasi. Para always healthy, mag-Alkasi. Mapalit sa tanang mga butika.
7: The most listened to FM station.

0: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon para sa GCash, Kagmaya, Cash In and Cash Out? Yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash, Kagmaya. Nag-offer man kami sa bills payment pareho sa home credit, SSS contribution, internet services pareho sa PLDT, Kaglobe, Kagloseco bills payment. Kinahanglan sa load, mayara kami sa mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
1: Agi.
2: Naunsa ka din ha?
1: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck na sad siguro ko.
2: Uy, pagdarong din ha, kabata pa nimo para ana ha?
1: Dili uy, gikan manggug ko sa gym gahapon, pag uli, nabasa pagid kong ulan, dalang panuhot siguro ni.
2: Oh, if ka na lang, ayaw ka balaka, kay na ako'y ipasulay o gamit nimo.
1: Ah, imo na bukong binuangan ha?
2: Dili uy, kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
1: Mauba? Unsa man na?
2: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kinay Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Gabon Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
1: Dagana ding ingredients ani no?
2: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O dira o, sulay dayon.
1: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
2: O diba, bongga! Ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na o gamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
1: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uli unsa nako ha?
2: Dragon Herbal Oil with Subaki.
1: Ang haplas nga mutang-tang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Papalit sa mga butika sa inyong lugar.

0: Ito ang inyong official Tambayan Station. Tumambay na! 98.5 Radio John.
1: Alkasi! Aniya na ang nasulayan o masaligan. Alkasi! Sa mga nag-antos o lain-laing balatian, sa mga gipangkapoy, ug luya ang lawas, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos, adunay asma o anemia, tumar o alkasi! Alkasi! Alkaline with vitamin C, makatabang sa kahimsog sa atong pamanit o kabukugan, malikayan ang atake sa kasing-kasing, power immune system booster pagyod, alkasi! Para always healthy! Mag-alkasi! Alkaline with vitamin C! Alkasi! Alkasi! Mapalit sa tanang mga butika!
2: Dragon Fruit Plus!
3: Rosemary Bantilan, Dok. Taga Amlan, Dok. Atong pag-una, Dok, gasakit-sakit akong tiyan na ako'y ulcer. Nga, tapos magsuka-suka ko, Dok. Nga ay once a week, ma-atake siya. Dayon, sunod na po, ma-atake na po siya. Karon, Dok, okay na jud ko, Dok. Sukad atong nakatumar na kog Dragon Fruit Last. Wala na jud siya ni-atake na ako. Nawala na jud ako ang sakit-sakit o ka ng ulcer, Dok. Itumar na jud na nila o Dragon Fruit Last, Dok, para mawala na jud na siya.
2: Dragon Fruit Plus, mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
4: Best radio mix in town. Nobody hits you.
5: Get down!
6: Hello.
7: Chong, ano ginagawan?
6: Dinasaw-saw ko yung amoy ng tuyo sa suka.
4: 98.5 Best Radio. Radio John. Rock, slow rock and reggae.

0: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Nagapangita bala kamo sa nga pinakamanubo nga balayan sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out? Yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yarat lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: Dragon Fruit Plus.
1: Ako si Isidra pada Kalumpang. Nagamit ko aning kape sa Dragon Fruit. Maayo jud siya sa atong panglawas. Dili ka mag-hyper kay patsada jud siya. Atong bowel movement po sa regular everyday jud ka. Katong wala pa kasulay o gamit ani, palit na jud mo kay maayo jud ni siya sa atong panglawas. Okay. Very effective jud siya.
0: Ipabarato pa kini Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
2: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: Ito ang inyong official Tambayan Station. Tubambay na! 98.5 Radio John.
1: Ikaw bala isa sa mga nag-limit na sa kalamay sa lawas. Inibangon ang balsang doktor. May sakit na. Hindi na pwede makapangapi. Hindi na magproblema. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Premium quality. 100% organic. Sugar-free. Low cholesterol. Mas ginababakod pa sini ang aton immune system. Kag gina-delay ang aton pag-edad. FDA approved. Gani safe immune. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Bayain na ang imudaan nga kape. Diri ka na sa healthy nga kape. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Available sa mga drugstores malapit sa inyo.
2: Dragon Fruit Plus.
3: Milagro Stories. Iti Paul, Pulo Plantation, Tanay City. Sakit akong hawak na wala man niya. Akong tulugan na kaayo.
4: Mm-hmm.
3: Dunay usay, matulog ko alas 8. Makamata ko mga alas 12 mga ikot. Dahil usog na pa matulog ko. Hantun na napakapuntak sa mga nakaminaw ko ron. Wala pa makatumar yung Dragon Fruit. Tumargyo mo kay makaayo dyan sa atong lawas. Kay ako, nakakuan dyan ko nga naayo dyan ni akong sakit ng hawak. Gana akong kaon, akong pag-char sa akong hugaw. Maayo po kada buntag. Sige ko makalibang. Salamat dyan. Dagang kayong salamat.
2: Ipabarato pa kini.
5: Dragon Fruit Plus.
2: Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
6: Blow my whistle, baby.
7: Hiling mo ba ang ganitong klaseng sounds? Or sadyang hiling mo lang talaga ang sumayaw?
8: Speak up so they can hear you.
9: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.
7: In the year of the 1990s and 2000s, it's a bubblegum dance.
10: A little bit of Monica in my life. A little bit.
7: Kinig na kay DJ Manoy John.
11: Much more music. 98.5 Radio Time.

mastered by DJ Manoy John.

0: Ito ang inyong official Tambayan Station. Tubambay na! 98.5 Radio John.
1: Kay lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lingon nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede ra gyud nimong ayan, Dragon Fruit Gold Capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
2: Dragon Fruit Plus.
3: Sa pag-check ko sa doktor, tingnan ko niya nga is ko no ang kuan sa ko ang tutoy. Then, nakuyawan ko kay this God. Then, wala na ito nakapanumbali niya. Ang tood, nagkadugay, nagkadugay, nagkadako man. Dako pa sa itlog, baka tulay sa dragon fruit. Ni kupos yun siya ron. Tulay yun nila kay ininga ko ang kasinatian. Bili yun ko. Ingo nga nagbino ang tinuod yun ni.
2: Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
4: Blow my whistle, baby.
5: Hiling mo ba ang ganitong klaseng sounds? Or sadyang hiling mo lang talaga ang sumayaw?
6: Speak up so they can hear you.
7: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.
5: In the year of the 1990s and 2000s, it's a bubblegum dance.
8: A little bit of Monica in my life. A little bit.
5: Kinig na kay DJ Manoy John.
9: All your favorites 98.5 Radio Done.

0: Dragon Fruit Plus 650 mg.
1: Pangalan Rodrigo Nubong, taga Santa Cruz, Nuevo. Akong ginagamit Dragon Fruit Plus capsule, dayon Dragon Coffee o Haplas. Nasulayan ko sa Dragon Fruit Plus, ayaw mo yung Haplas, ana, itong capsule o coffee o muna akong gikuan ron. Palit na dyan mo ana akong mga Dragon Fruit sa ilang mga produkto kay may alibyo dyan.
0: Gamosa, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
2: Time check. It is now 7 o'clock. Brought to you by Radio John 98.5.

Halina't balikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Evening Love Songs featuring the hits of the OPM. Alas 9 hanggang alas 11 ng gabi dito sa Radio John 98.5. Evening Love Songs.

0: This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
1: Gapo taya!
0: Gapo taya!

0: ni Alibio jud siya. Naa jud epekto jud makatulog na pug kog magabi eh. Munang kamo tanang wala pa makasulay, sulay jud ninyo kay tinuod jud ning among istorya nga makaalibyo jud sa tanang balatian sa lawas. Karon chada na kayo kang tulog.
1: Di na maglangay pa. Mag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule na. Dragon Fruit Plus mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
2: Today's best music. 9.

0: Hi! Ako nga pala si Jeffrey, certified listener ng Radio Jan dito sa Masbate City. Negros to Masbate? Aba, oo! Dahil yan sa mobile app ko. Yes, mobile radio app na galing mismo sa Radio Jan. Available na to sa Google or Play Store. Hanapin nyo lang. Radio Jan 98.5. Pagkatapos, i-click, download, install, at mapapakinggan nyo na ang Radio Jan kahit saan mang kayong lugar, o kahit sa Pilipinas, o kahit sa ibang bansa, sa opisina, sa trabaho, o kahit sa eskwela, kasakasama nyo ang Radio Jan. Eh, paano kasi? Ganda ng music, ganda ang blending, at nakaka-good vibes pa. Kaya maraming salamat sa Radio Jan. Kahit nasa restaurant ako, naka-tune in ako. Sandali, kain muna ako. Radio Jan. Guwapo taya, palok pa.
1: More music. 98.5 Radio Jan.

kahayag sa panit imong gipangita, daghan kang gisulayan apan wa paghihapon nimo ninakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow, para sa hamis kutis artista. Ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, koji, gluta, collagen, ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar. 9.

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City, Do XM Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated, Yamaha, Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Happy birthday!
3: Uy! Thank you! Unsa man ni?
2: Gift na ko ni mo. Pagkabalo man ko na ko ang anaan ni nga produkto, wako gaduha-duha o palit kay kabalo ko, gamit ka ini ni mo.
3: Unsa day ni bibi abrihan sa nako? Uy! Dr. Fungi nga sabon? Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
2: Oh, you're welcome. Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi antifungal medicated soap tambal sad na.
3: Tambal nga sabon?
2: Oo. Ayaw pangisug ha. Nakabantay manggod ko nga sige kang pangato tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa na ni mga samad-samad. Unsa man nimo

0: Madugay ka na ba lang nag-antos sa bacterial kag viral infection sa inyo lawas? Dragon Fruit Plus. Makasakit kag balatian nga madugay mo na ginaguanta. Kag ini ang rason sa pagnubo sa imo immune system. Worry no more. Kay ari na ang ginpabasko kag ginpabarato nga Dragon Fruit Plus. Napunan ini sang antioxidant kag anti-inflammatory properties. Full pack man sa dietary fibers. Kompleto man sa mga vitamins and minerals nga nagapabakod sa inyo lawas kag resistensya. Ini na ang magkakakas sa madugay mo na ginaantos nga balatian. Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lang. Babakal sa tanan nga mga butika nga malapit sa inyo mga lugar. Dragon Fruit Plus.
1: Time check. It is now 9 o'clock. Brought to you by Radio John 98.5.
2: Tulog na ta siguro. Wala man klaro ang ka-texta.
3: Our dear Father in Heaven, we thank Thee for watching us the whole day, for keeping us safe from doing our labors, and helping our fellow men that we may become an ambassador of faith and love. Thank you for giving us time to rest ourselves from our labors and cares. Bless us, Father, as we about to end this day, that the fruits of our labors will become pleasing unto Thee. As we come to the day's end, bless us that we may awaken refreshed and renewed. We pray for our country and the whole world. In Jesus' name, Amen.

0: listen to us on your smartphone
1: or tablet.
2: This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5
3: Gapo Taya!
2: Gapo Taya!

0: Hello guys! Kayo ay patuloy pa rin na nakikinig sa Radio John. Siyempre, kasama niyo ako. Hindi talaga mawala-wala sa akin ang pakikinig ko ng radyo, kaya lagi akong nakasubaybay sa Radio John sa buong magdamag. Sa mga musikang lagi nilang pinapatugtog, abay ako'y namamangha dahil sa sobrang ganda ng quality. Bukod sa napakalinaw din ng kanilang signal, alam nyo ba na ang lahat ng inyong napapakinggan na songs ay downloaded from iTunes Apple, iTunes Canada. Kaya hindi basta sapat ang napapakinggan nyo, kundi may quality. Ganon si Radio John. Ganon nila tayo, kamahal. Kaya binibigay nila ang best quality para sa atin. Yan ang Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: All around the world, we play the hits! 98.5 Radio John.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-inlight, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Morning Love Songs.

Halina't balikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Morning Love Songs, featuring the hits of the OPM. Alas 9 hanggang alas 11 ng umaga, dito sa Radio Jod 98.5. Morning Love Songs.

0: Chong, gusto mo bang mapakinggan ang radio dyan gamit lang ang mobile data mo?
1: That's good.
0: I-download na ang Radio Mobile app ng inyong pinakapaboritong istasyon sa Google Play Store. I-search lang ang Radio John 98.5. Pagkatapos ay i-click at i-install. Ngayon, masaya mo nang mapapakinggan ang Radio John anytime, anywhere. Download na!
2: This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
3: Gapo taya!
2: Gapo taya!

0: ito ang tugtog ang Pinoy na hindi mo pagsasawaan. Tugtugin tumatak at nagpainga sa bawat madla. Tugtugin nakapagpangiti at nagpasaya sa bawat Pilipino. Samahan kami sa isa na namang makabuluhang oras ng tugtugan at sayawan. Let's bring back the old school.
1: The old school.
0: Ito ang Pinoy Bubblegum Dance.
1: Bubblegum Dance.
0: Right here on 98.5 Radio Joy.
2: All around the world, we play the hits.
3: 98.5 Radio Joy.

0: Ting Sam Music.
1: Hey Fonzie.
0: Sinisiguro namin ang kagandahan sa inyong napapakinggan. Kaya naman, pagdating sa pag-play ng songs, kailangan may quality. Yan ang Radio John 98.5. The best quality music downloaded from iTunes Canada. Mas ma-i-enjoy ang pakikinig ng mga paborito mong songs, lalo na kung maganda ang quality. Radio John 98.5, best music, best variety.
2: 98.5 Radio John.

0: This is Radio John 98.5 FM.
1: Hot hits. Turn it up. 98.5 Radio John.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-indak, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. Oh, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Enjoy your siesta. Relax, sit back as we play your beautiful music on Afternoon Love Songs.
2: Afternoon Love

0: This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5
1: Gapo taya!
0: Wapo taya!

0: 98.5 Radio Dan.
1: I look out

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-inlat, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Afternoon Love Songs.

Halin at balikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Afternoon Love Songs, featuring the hits of the OPM. Alauna hanggang alas 3 ng hapon, dito sa Radio John 98.5. Afternoon Love Songs.

0: pagdating sa music.
1: Hey Fonzie.
0: Sinisiguro namin ang kagandahan sa inyong napapakinggan. Kaya naman, pagdating sa pag-play ng songs, kailangan may quality. Yan ang Radio John 98.5. The best quality music downloaded from iTunes Canada. Mas ma-i-enjoy ang pakikinig ng mga paborito mong songs, lalo na kung maganda ang quality. Radio John 98.5. Best music, best variety.
2: This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
3: Gapo taya!
2: Gwapo taya!

0: Nandito na lahat ng musika. Musikang tinatangkilik ng masa sa istasyon na paborito mo. Halina't sa amin ay sumama. Ito ang Radio John 98.5. Gwapo taya, palukpa.
1: Much more music. 98.5 Radio John.

dito ang tugtugang Pinoy na hindi mo pagsasawaan. Chupa. Tugtugin tumatap at nagpahinga sa bawat bandla. Tugtugin nakapagpangiti at nagpasaya sa bawat Pilipino. Samahan kami sa isa na namang makabuluhang oras ng tugtugan at sayawan. Let's bring back the old school. The old school. Ito ang Pinoy Bubblegum Dance. Bubblegum Dance. Right here on 98.5 Radio Joy. All around the world, we play the hits. 98.5 Radio Joy.

0: Hello guys! Kayo ay patuloy pa rin na nakikinig sa Radio John. Siyempre, kasama niyo ako. Hindi talaga mawala-wala sa akin ang pakikinig ko ng radyo, kaya lagi akong nakasubaybay sa Radio John sa buong magdamag. Sa mga musikang lagi nilang pinapatugtog, abay ako'y namamangha dahil sa sobrang ganda ng quality. Bukod sa napakalinaw din ng kanilang signal, alam nyo ba na ang lahat ng inyong napapakinggan na songs ay downloaded from iTunes Apple, iTunes Canada. Kaya hindi basta sapat ang napapakinggan nyo, kundi may quality. Ganon si Radio John. Ganon nila tayo, kamahal. Kaya binibigay nila ang best quality para sa atin. Yan ang Radio John 98.5. Guwapo taya, palupa!
1: We play all your favorites! 98.5 Radio John.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-inda, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. Oh, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Why do we fall in love?
2: Di ko alam pero mahal ko siya.
3: Mabait siya, dun ako na-fall.
4: Matagal na pinagsamahan namin. Sa closeness, dun kami na-develop.
1: How do you feel the love?
2: Ayun, masaya ako kapag kasama ko siya.
3: Sweet siya sa akin, sobra.
5: Lagi niya akong kinikis, sabay yakap.
6: Fall and feel the rhythm of love with the music that will bring us back to the times and memories. English Love Songs, playing the best of romantic love songs from 7 p.m. to 9 p.m. right here on Radio John 98.5.

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5.
1: Gapo taya!
0: Wapo taya!